0: Na venga rabi na nomu mbula ke na nomu tiku binaka e tiku wena vei toko ni ndondonu, gore na vei kai baka rautaka na fono. Me na venga rabi baka puni wai ke na garabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talaga na mbula ni baka asama, por karamu ni tiku mbulu mbula ke na venga rabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti iko ke na nomu mata bubali. Erto venga rabi na loma ke de ke Okalandi, ke na Northland, ke evuta ke na nonda mbula baka panua seitomo. Ke ni mbali mbali, senga ni yawa na nonda tubibuki. Grita na Seba Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Sipakando tale, Seba Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Sisikoba na veilawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopotaka na veikawa itakindina.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Pamana viti. Savoi vitu na miniti me wana kaloko ni mbula ni mbula binaka ni mata binaka mai na turanga marama dhuruona ngone lewa ke kemu ni nalalai. Sikutikuno vuli, ene kavniku se kutel tinga na vaka vi ki ma mina en rombongi ni ngol tinga na vaka nui ta kan yo ni mbulo mbulo finaka na vuno ndindi ni se mbulo tinga mi kina na ka ni vaka rombo kendai na ka rus ngo vul kawalu ni singa ni vula o okosita finaka vuna ko vali vu na no muni i wa wa toka e da sa ni reti o io san dende ngai rongo tel na ndomo le vu tikno ngo bi vivia ki na ka vuni kwa le stik mi ngome na ror ne roro ni wanga vuka e na non rela ki tawaki e so tel ne wake ki to ngia vinna ko vinna ko liv no numni vo sa tataka e na ka vni ko you na vai ma mani va en da na ta ko sartiko i wai roa en da na rongo de tikra ndo mo andra na tiranga prestendi Mr. Sanrata e na ka vni ko rambulo mbulo vinna ka na wake ka ndra vaga tikiti ko no vno to to ko ngo wai ro oya en da rongo tal tinga no vida na vital no en sa ka tuni ti na vos vaka pertania ke ranga na nanda na wekanda do na turanga ni esan vaka turanga te levu do turanga na turanga ni esan vaka turanga lome viti o ya na kavni kua ke na vital ni tutu ke na ngandrevi menda na kilavata na kavni kua sanga ni viso na nampa ni telefoni saiba walu na nandrao saiba limu tolundua ona sanga menda na rongo tatala nga viti na vi mata sere rongo rongo binaka na nanda sere na wekanda ravaka ita viti kuna bosko viti ana dom en mada sange o tingo andar kana non ngu maru taki rto telenga na luni mata ser ni wasa wasa New Zealand era baka ita vi en singa na no en vilu taki ni looking gila ore da ni raleng i to mani rto telenga o rno kanta mi bonua ker to main na deva ke ya o te roa da toka na kendre rei rei ro bulu bulu bina ka ngai rong rong bina ka telenga na non da ser e ker telenga ni teleni kelu era salvo te voli ke ira en ngole ngole ni mbose vakai dhori mai fanua en madhawa sartinga ungo katalaki na maisaru ilo toka na mbose talanga vakai mbaki ni Assemblies of God Church of Viti kena nanda sapaka na mata taltinga ina kena marute kena ndona nrauni ambaki ni dhambi ni lotu ni Assemblies of God my viti waya ena marute kitiko ena vula o tisemba ni mbula binaka kipa kao ni ngandreva mwani na rongo de ndona nomni serta li taki iyo ni vitar tarma iwali walesi ena kavi ni kuwa enda nangai redhe tika ni vitar ni tutu kwa ngandrevi menda na kila vata ena kavi ni kuwa Unveil Gospel kemuni Chiovanga. Drumbul vina kana vitamani Richard Lego ke Jacqueline. Drumata vina kama in Ray Rembulumbula na wali vina visi kutumai yo kalandi en ya kavini kuwa. Vina kwa libu talanga malo pito o kaloleine na kena ngara viti kuma ina nanda poraka ramu. Sembera tiku nisu kana maramongo. Ngo si tiku vina kanga ngo kwe mna lirik zi kwe manda. Rindu timbeka viko na mbilo wika takata ni mbiar ninge ilusi vale. Ni oti tiku na ngara vitavi ena tulu na kaloko na ya kavini kuwa. Ni mbula ni mbula binaka ni mata binaka mai gona no ni ndo ni vengara bi ne mai tangi zaki mbau kani marau ve yao ni ro ni ndo mai vero ngoi ndo mtale ena biuli buliba ni PMN Fiji pama na viti ena kavini vaka rumvuka ni kuwa se kosa kongo ni vaka lomatik sir kino vaka levu

0: CMN Fiji.
1: Ne bolo bina kana lewe biti ke kemini na nonta ni te ko mai ana vono rongo le vongo ro kalandi ni bolo bina katalanga na nonta na sa na vaka kina Europe ke kemini na nonta na be vono tale so ni sa la ki tu vaka vaka vaka vaka ngito vaka buli na be vono rongo so me vono tani vaka bolo tike ani ano nonta na vita no atletico e no vota vota ngo na pama na viti sana PMN Fiji ia na rongo sanga na nonta vanua na singa vena kan kua na ngau na saranga ngo mai na nonta vono na nomini vono lo mani ngo viti sa vaka vanga us artico na non roga di di vono tiko na Leoni lotu nika vitu ni lesu paka romai sana Seventh-day Adventist Church kara titi paka tiko in dana poro karamu e dana tiko e nangonongona Fiji for Christ se o viti vi karisto e rauta ni in dana rau desu nga bulu kalia matau dhoko na vipa nua so i viti e paka dhuri tikina na songonia na vi akabi kara mai wunau tiko kina e nanda wunau e rungala mi balangi karongole mai Amerika, New Zealand, Australia, kavakakina, wera rangole sarti ko mai Englandi. Kena so nei tal tala krabi bu kitingana no to nuwa ene kena to bule me kambura kena bos ni kalu. Merawani ra. Bang bule kena na lobi ti kamera na kila nandina. Ni bos ni kalu. Kena beka ene don. Mai na donan rau dios ngobul kali mana wanua bagarutaki na reporti tori rau tiko na ngono the latest e rau toni donan rau bas ngobul kanduo na wanua ni kakamburaki e tori na kena reporti ka bagato to bataki ni bitso ngobul korona pesente a tori rau na leboni leboni wanua era songo ni tiko kina e rauta ni tini korona ondolu walan rau lima sanga bulu ka iwa. Tini korona ondolu walan rau lima sanga bulu ka iwa. Ia be lima sanga bulu ka pa na bono ni songoni. Sembar ni ra sulia ra nanda ripoti kato toba tini rosa nga bulu ka walan pasienti. Maina Wirna tambangasi, sirna adult, erota ni vano ndolu vitran rau ka diana pasende, yosota vano ndolu vitran rau ka diwa, erapaka rongo tiko na bimbongi, rotan tol sol vano pasende, wirna tambangone, darubo ken wana lewa, rono ndolu vitran rau ka walu na pasende, sikoto batin rosu ngabul ka tol na pasende, irna ngone, Toto bata ni lima na undolu tol nan rau lima sanga bulu ka tolu pasente. Tol, ni pasata lima na undolu tol nan rau lima sanga bulu ka tolu. Oya, ni pas sanga bulu ka tolu pasente. Na kenra wasi ba matila la ingo. E na wasi loma. E na east. Na e matila wasi e ronu undolu. Wanan rau dia sanga bulu ka tolu. Lenda bano era warrong ati kena bimboi. Yana korino wa soa siya na Central Eastern. E tolun dolu bito nan rao tini kalima. Yana sasa pa rana mateni wa soa si. E rota ni ronon dolu. Tolun rao walso nga bulka rua. Ari pa rao tini bimbong. Yana korino wa soa si mena sasa pa rana. E rota ni donon dolu bito nan rao rosa nga bulka bito. Yana po liku na mateni wa soa si. Kora pa rao tini bimbong. Vyo nan rao. Vyo sa nga bulka lima na leo ni vanua. Yana po liku tinga.

G Pamana Viti, Wonga Kina Sao, Message in a Bottle. Ni Sivina Wa in a Rosa Bulka on Naminiti Nimbula Nimbula Vinaka, Nawalivna Nomnisa Mavinakating Wa in a Kavani Vakarum Buka and Dai, Nakarusa Bulka Waluni Singer, Nivula or Okosita. In the Vita Lotaman, the Vimo Lavo, Nimberntege Rumo, the Nitakitaki, my Nasid and the Wui, Niasa Aotero, Nitakitaki, Sanambulango, my Wairoa, and a Kavani Kuai. Io ona numa ni o kila na rorongo ni vei maui lavo. Ia na vei maui lavo ina mona liba liba era sa rawai kina pakalibu na nondei tambangone. E sa tiko saranga na nonda randui talibuni. E na nonda bura bura. E rao ni teraira ina wanua thabanga. E na ngau na thabanga. Ka sa waka wuna tiko na lenga. Na lenga mai na vei maui lavo e na e rawa. Ninda kila mai na nonda sa ando kere rosanga wulandola. Se mera sa ando ngalu pakalibu. Sara tutu bulinga na non rumo. Sena kena sa malumu mai na ngangandre. Merengito kena non rei zambe. Zamba, ena bengito iso. Era talanga ni raivi, ena non rasando vital no tako pagali unu bi mau ilavo. Mai na kena ndo yado ay liu. Se mera sa baka na matanga ena saumi ni mau, kasenga ena ngito saranga. Oira keda na ibagata kilokilongo, en bimbi mendanganga runi kina kamendayan raba. Bulida, na iwa katakili kila ni viva kasala takingo keina sala erao ni ovivu kikina. Balata ni nomu kila na iwa katakili kila ngo, osana kila kina na ngona evi nga niti me waka idhuru kina na vitala noa eh. Ia ngole ina safergambling.org.nz/youth. And vila o taloya na safergambling.org.nz/youth. Ena wanoa era ninda tari waka salakina da kilantalinga na wika iso minda waka idhor da tukuna na ngone ni vital noa kira na nalonde itambangone kisara na wartaka tikuli wana waka takil kila osangai thubuta ngao ya Iyo, nui taka ni na vebu kisara waka liwi kemni ki waka wani ngole ina vilawa ya muni na taro waka salakina na wili katalinga na vengon sala eso ebu sabola irato toko kina tonga i toko kina mena wuki ike muni na numuni vitu mbiri bira nonde itambangone sa sibina wa ena tu rusa buka dhiyo na miniti wambu tindo nangon lega ngango sana sema asara mai na turanga presidendi mai ni wairo Fijian community ena heka wani kwa mdana rongoza na itekitaki maina nara tu koro to toko ya vangi ni indalaya tova ngandreba meu sereka ni mbula binaka ni mata binaka mai Fijian Fiji pamanavi

Vegas 6. Ova mai. Ni voi rosa ngulu katolu na miniti me lima na kaloko. Na lima na kaloko na rongo tiki na nonde rongo. E no vosa waka pertania. Iyo. O waka tiki tiko kila re re. Sang sa tini buon leka sara. Iyo kila e vida na vo vale. Vo vale mai vanua. Era waka tiki tiko vale kata na vanua. E adha kina na vivana e na singa na noa. E da wapna ka tiko wana kalu. Ni vi marroi tiko vi ir vakandundua. Era na tama na tina. Era talanga na na ngone ir ni sul soli ir vuli tiko na vikur ni vuli vole kata na vuna vaka afkina na lenga na vivana na noa imanu rewa ra vaka tambui mera ngole tumba maniloka kede na katumba sena lockdown eh and the killer kede na voso ya na na kena sawa viva za poka dirti kena viva kanga ye ni singa na noa wakata langa kina na na sa kele kele ya ni na bini bini motokani o viso na lori yo ya vaka dirti ko na ndana kana ndende ni kena vuka to talenga vuka tale to kanga na helicopter na police eagle and ya kavye na noa yo sara sando na turanga sa waka taronga toka membaleta na waka talaka na vivana ro umate sarkine ro le rua ena singa na noa sa tiko ngongo endo na turanga mbaki tulu sanga bulu sarto waka taronga tiko no visa o kila nira na singa erna nrabu tinga na vunoa ya na tulu nisalo ya no visa ena vida tala na singa ngongo ni sebe waka dhuru tiko na vivanga ngai membaleta siwa visa romanda vivana ena singa and a singer na noa io oso sartiko walevu na nito esa ni koro ra ngol teltinga mai mai vanoa akita ungei ngole ani na rorani wanga vuka sumbu mainda na makumbu ikirao ya leo kena na natata na turna inda ku imbenga sa wasar ngoyo ay baka usenga ni mpata senga ayo sa lubata nga melom wanga vuka mpati katakatim na wanga vuka yo sabi mindar nga ngo ngay daroko ya sa tau vale tu me tau vale matai kito me vena katanga me daruma ko kona no hudi o vola itu ina no na adani kurni vuli ne ngane na na suba grema o kasandina yo vena vale suba grema sar tau me ndar ti kurtu no ngone leo na head girl ni Saint Agnes na no do hudi vena vale vo kela ni vo kadir tel tinga ndar na kanavata kanavata ni vo ka vino vena kana ka vini kuwa ena de vo ke o kalandi vir ke sar na dorvu no ngone leo turanga na marama revolu ti meni suba grama ena kavini ko ni bula ni bula vinaka ndrum bula vinaka telenga na we kango sa manu ke yava no itaka ni ni ndrum bula bula vinaka e vina wali vuna sa matiko mai ena kavini ko vina wali vuna ndo vuka bula telenga mai sandina vinaka vinaka vuka livro kere sa telenga mai era ro vuka ti ti sa mena kurturanga e Wellington ramera numi ketzer ki nir na vyokan sambiru to kumen go na vandra keina sertalenga oi sandina vaka mimbiti ko vir to ke ir ke na le ni under 16 under 17 under 18 ni suva grammar school ki ni ke na mi rawati na din strofi ni am backing go ya me na ge vita to kana sere yo ke boka ni me boka na ngone le ona ke no ngone le ni vono le boya din ni mai ndru kana timini lelin yo me ka kuni rama balawutiko rarawutiko eh iyo aptik maina di ngari aya aya sangan tu mataka lasan di review ni ko ngayan ranga utinga na masu au san ro mataka lelai me usa rei de sermandani na tabu suti na email ti ko mena so mi baka to tolo na mataka ni sing ni ko utinga ya usa mani rei de sarenda na turang ni ngau e kiri be buki ti ko meza kawa bina kanon rongu ni sala isso sambulo lo mandina eh ya sangay mai baka bunu tu ni na nongu rendre san rendre na nona i vosa vosa ke na levu talanga ni vika e rasa vola talanga ni rna le ni vonua i ko e sambo la sa tikina ya en mataka ni ko ni mbula ni mbula vinaka ya menangai do talanga na nom do ser na ker ker ti ngi ngur virtor maten tu me pa vinaka tangi nom do ngun sala ya ngopeng ngun sala na en vi kur koros ngun sala pa kalomani vonua mbala tendo taleon na turanga tal ningau masa tu kuna tiko ko na bebu kini maten tu sa katung go pu sa bon don di na kavinaka enda kambulu tu ngandang tua eh nangon sa bibi na kaningoni sa
ia sangai sanga tali tura ra wa se sangun sal tal be kai bisa tung ding mena tura ng kandu talea ia ko ya na vika vaka vuna tiko na na ndren review na vaka mataka lilai e vaka singo sos tiko bi yao e ninda sa tiki vuna na singa na nonda mataka e na masu and the vutu nguta ki singa ni o kenda ngana ni monito bi u matabu walinga o kenda keve sar kenda keve no luvi viti na vuna ndu inda sa mitar kortu kina e mi bi buki tiko weekend na kalo veli tiki tiki weekend na kalo o kenda tanga menda tata kumbi matu obi kwaya iyo kakuni santa mi rao senti ngasa alivu na pali alivu na motoka santa nguile thaba na turango chisu o kwaya ngwana wasili itika na vingu nimbulungur na ngari ni uzu si wabi iyo tatoka ndo sarama dana rato itavisa rin FNPF ni lutu na ya kavi saiva walu na nrao saiva au se awara kirito itika me wairua merto na sema maina ya kavi ni kuwa lima tolu ndua saiva walu na nrao saiva lima tolu ndua nimbula binaka PM in Fiji Pama Naviti.

0: EG.
1: Tamana viti. Ni voi e tini karuna miniti, me li mana kaloko, ni mbula vinaka, ni mata vinaka mai. Ina nonda ngono ngono lubi viti mai na tolu, ina tini karua na kaloko e na mbongi levu. Ni mbula vinaka talana wiki ki mami niro tuma. O ngandre me wapen vinaka takiro talanga na wakanda. E robin garaviti kuna Ministry of Pacific Peoples, o Melanie Rayasi, ke Alfie Atalifo Prasad. Na wali kumruna viakani, na wali wuna garavitavi tiko mai wali wala wala en vingo ni kete sara nando umbose kina kena vita unno kina na wali tatoka na wali utalanga i Jasmine tuitas ni kena garavitiko na premier ni algorithms of change wisuriti tiko nangon leo ni samo ongo vikenda lulu viviti en kavni kwa kebo kaenda ngalala ni katolu ni isinga ni vulo september yomenonge i kathibaka malua na emaili mwani na email miki na se na kati ni mili liwa liwa dhava mwani na email miki na kepa kao ni ngandreva mwani na tiko en kena baka retaki na vula mingo matai saranga ni madhawa ni vula mingo sena ya kavi saranga ni singa lotu levu mingo nyia ya we kemu ni okay we kemu ni na lubi vito ni baka tiko e Christchurch e songo tiko na ngoni sala na Gasson Street Gasson Street e Sydenham e songo tiko en kendro Tandro Carlisle Street kena Morehouse Avenue rada tiko ikia ravinga ravi tiko ikia ravaga vivanga ngai tiko ikia na uvisa ukila rindo e tomba le voli tinga ngoni sal rere e adhan peka vei kwa ene na vonga si ndon peka rere te vi mate paka sauri yeah an incident they're responding to an incident involving a pedestrian we have a Christchurch Gasson Street in Sydenham is closed between Carlisle Street and Morehouse Avenue. Emergency services were alerted shortly after 4 this afternoon. The serious crash unit is at the scene and the roads expected to remain closed for some time. Motorists and members of the public are asked to avoid the area. Yeah, my Christchurch and Ekavi Nikoa. Ning gangaroni na waka uto lili na suko mina taka vaka se ngoli tiki taka vaka suko tiki mina vuli se na nonta tombale vuli ngun sala and then do tukuna wasama vir ngone stop look and listen iya ye na look me sada ko sama na stop na look o cha sang dangai look again sangai na look again vitali na levni look and then rei de sanga ni sang la la vina kana ngun sa sang dangai ta ko sin da vid ta ko sa ngone ko na vivi da tombale tombale ta ko sa bona ngoni sala ya ke na pedestrian crossing ne ko e vakato na zebra crossing ngun sa ngone ni kaku ni ngoli tunga mai ni sana numa ni ningole mina zebra crossing saroni vivita ko sabunga nom ni basikeli so ni vivita ko singon sal so ni sangol tunga mi sa tong balesar senga moni na warra kai liu merra kele na lori kele na motoka sa ninga ita koso e rongone yo ya son tinun sala ya malet malet in den pedestrian sin kala te mate se lo vanga o ya sando ke tanto vita tu na ki waso ma mi tanto ngangara oni to bale boli ngon sala atala inda kana stoa sen tanto basikeli fonto basikeli sen der waku to motoka amen den ngangara oni kilani linda no wale no sukutik mai no vuli na vaka vaka sen ngone heva kaendo rendo vaka suringa e o kanda ngule dava ni nda revotiko senza sanda ngule dava tal ngonsa ngonsa la dava menda ngole kina heva kaendo e rombe kana sekondi sendo na sekondi va kaendo yalinga va suri weekend sona na nanda vakaza ma se va ve ye yo ya menda ngangaroni sarkina o klanir to sa sti wali mai mai wairoa semernira to sema mai ena kavi ni koa mena rete tala mandana email upa ko te verto ke na ngona ninda hata sana vewara ki vango vango isa mo rete tala mandela lau sile te verto na vi mama ni lima aia sana ngona rene taka e ato tala ngasa na kavaya ninda tamba tamba toka he aia ara ninda na numo santa tukun tika na vi mama ni pa aia nangeli liso pa na nanti email oya unga uza lo sile te verto na vi mama ni lima ndela ngalau serto simber bagani suka na taka vaka ene kavini kua na biwaka ni mewai roa mena rongoedi ni tikitaki mikia ene kavini kua Here in the Naranga Taltinga, Eruna Vitala no Albert Trail, and a director, ni Melanesian Festival Aotearoa. And the Naranga Katkatoni, a Vostig Mokoina Rito in a Noa, and a Porokaran Vakapalangi, Bukatalakina, or to Joseph, a Seni Loli Kikau, Gonadarwuni, Sanaturango Televo, Kokina Maramana, Tindra, or Lien, Erovizi Bakatiko, and Dona Parenting Retreat Workshop. Sani Somi. Yeah, ni rosa ni bitar tarva te kirao. Kirao, mo ni na tukuna kina ni ni veti ko kina. Vaka veti ni se kem do vaka veti nani se kem do vaka veti mani. O kem do saranga kem do vaka vuvale. Yeah, nangandra vo ko neva muni, arto lebi da nangone, ya saranga, sananga itu kuno ko nangai wase o ko bi kem ni tuku tuku ni ni nangandra va. Nangandra vo mo ni na kila, kena vuno tala ngana vaka dur kina retreat ongo sanga ni so mi kem ni turang kena marama. Samburong rong vena gandina. Ni ni isang ni dona ka and the love and the policy and I'm not the benefit thing ni ngai kya eh na Willow Park Christian Christian camp oh ya Eastern Beach you saw we on a minute mili manaka loko ni bula ni bula binaka rombulo binaka na beauty ni my living rombulo binaka rate pili I sango sango bakata na kin vivien na wali na sama mai wali wali sin ngir mai na kavni koro sange listing me bonua rungan de bakal kalia ko rungol sare I suba bakatla ki ni raki raki dor kan on rumar utaka na ngol raki raki na kena re re binaka ngai to tokan nan raki no boli na talo mai na ka ni kwa aya Steve Macamba wat ki ve ki muni ki talanga ni mai matu on indo talitaka na ndomon rao sen no vio kan yo Lee Osborne se Steve Macamba se o thing and do langa tan serengo nan ron ro tu na sud ki na oni ron nom tan ki Niki Momoi Beach Haven, Nitakanin Rumbulum Bulvinaka, Katalakino Penny, K. Gerald Smith, A. Huntley, Bulvinaka Niki Momo, Nita Riviniki Momota Omba, Vikim Nitlan in Mamimutua, Nana Chase, Nim Bulvinaka, Bui Janus, Nim Bulvinaka, Sertra Mongo Munina Numi Kedis Sarakina, Steve Macamba, Rundrutuna Sudu, K. Naoni.

bula menaka na wali wana nomni sama na ting mai ana ka ni kua yo rashid in dona turanga ni india mai viti to ken te koko na hem hardware store ka ti kongo e mangere bridge o kalandi ke vaka oni voli voli tiko oni tik talanga ne sani kore mangere bridge se oni ngole mbaka na livisi ko se oni vakara sarte mbaka so na hardware tools ni na mborom beka na gardening supplies na ivako ne tuki na kake livao ya ni ngole nga ni redi rashid na hardware hema hardware e mangere bridge ni vituko na nyoni erongotha ni vita ngote kitiko na nona store kina veka keve mbaleta na nona store ena PMN Fiji ya merao ni rito sulevi kimni endona tini na pasende discount ni nomu ni voli voli tini na pasende au ya ni ngole sara ni liva kumbule bi rashid serving the local community for many years yeah if you're planning a project around the house ya sara ngana vuno moni ngole kin Coronation Street Hema Hardware tiko ana Coronation Road ni wasata e Mangere Bridge na okusita ngo sabule ni oti okusita sana vive oti tingu mbeka na singa moni tse singa two city na 10% off ngo eh your purchase ngole sara lili dikoa bambula bikoa voli voli sara voli voli ndendo mbeka na pakete ivako sana mbeka ndendo mbeka na na dhina sara rikatha mbote mwe vale na kakete bango na narere tibe na store eh iyo sana imboro na hose ya na kakete vaya na gardening supplies tukete ikia in Hema Hardware a Coronation Road Mangere Bridge Holiday Inn do sam bulu binaka na vioka ni ndo vingara vitiko Holiday Inn na thakathaka tiko kina bulu binaka a ke vaka o ni varo ni na vuda tiko na nomo ni vaka mau e na vo nomo ni na vitartar kineliu eh Holiday Inn your wedding day it's more than a moment it's a celebration of family culture and love at Holiday Inn Auckland Airport we honor what matters most to you. Ya seranga. Vitar tar kirtu en na ban telefoni gue Auckland di Saiba Diwa Robi tu lima ndua Saiba lima tolu. Saiba Diwa Robi tu lima ndua Saiba lima tolu. Ya ni vitar no sar kirtu erto sananga i vatar un kemuni na singa vavo ni na oni na vuda tiko kina moni vaka da songo ni vaka mawe kya ke vaka ni vena katami oni vaka da songo ni sing sudu ni tar talanga virtu. Iya, tatak na nato yung grabe holiday in. Nimbula binaka. Do bula binaka mene chapel. E utahuhu. Nimbula binaka. Bula binaka sabi kay Mel Rambete. Bula binaka talang atam. E say Losi kay Lenoa. O Ravu kay Pound Rom bula binaka. Bakata lang kinabay chapel wara. Atam ay JJ nimbula binaka. Marama Awu. Andi Wani Kitty Kerr. Nimbula binaka. Kikim do kikim. Nikin sarang turang kin maramo. Nindo wasama in a chapel. In a chapel, na vuno vina ka nga na do songo ni kin. Se babi. Ya. Eh, sa ay thano tumunta nga na ni loto na chapel. Ya. Sa na pa nga ngona. Na pa nga ngona na weka na bitang loti kina sa nakakita nga ni loto. Do sambul vina ka na turanga ni mbuwa. Kina marama ni mbuwa. Do mulu vina ka talanga na leo ni mata singa na moraya. Weba ka na nung talitika ni nanto sasama ke wal ni loto na singa ni mataka. Iya. Iya, vivo kan ini hotel cikani. Aku nak nombi kau mendau kait serti kau nabi mal tu bawa le. Ani aku sang, na na maki sal tu ngani kender le. Sota ya ni nombul pinak. Gay ngole mai na makumbungu ngone leo mai suba mai na mai viti ni kua nangule waraki kua na roro ni wangga buka. Kita ada mai bal sakit tu wasi ngali bu. Aku sang kau wah. Hey say Jacqueline, na ni mataka sambut nonton itu tapi tak sama kival lutu. Tana tampak serang aku antara kaila. Balai tana ngon dele ngo. Nangu na mesere kita ka kian pakale kale ka veike te veike rau. Andon maka nani mamili sa samaki. Ivan lutu ngoli to kwaya. Isa. Na kena ngoni to undu tu veike mami ya ngoli kwaya na sa samaki. Ivan ngon kona von nuvi naka. Menda tiko kina na Ivan ni lutu. Ni sa non da itavi. Ni sa lako talmina muni madawa. Sa non da itavi. Mo moraya. Benda vita utaka saranga. Eh, nala ko isa sama ki wali lut. Eh, na puno eh, na baka vengu. Eh, na ngole ani sanda mas tumantanga sanda baka vinang tak na kelu.
o te sanga te kutu wa malo na sasama ki o wako mo tani waka talanga kina vi ke muni men endo waka unge te na lo muni ni sa kaiti pa kina no muni mata singa sena no muni i Bible study group ndo no tubo seni ka uti kona mata singa ka dona mai sasama ki tika mata singa ka ka kua ni o waka uiriza si, na loko ni matamo mena mwede ngai wango ngai wangai ngai na vata ngaya alenga na matamo ka kua men dona tukutuku marutaki wiyo ni mataka ito mwede soten tonga soten ni valutu sambo ndo manta sarongo te ndo marutaka na soten valutu na vim buku tonga ngai soten ni valutu ni mataka iyo na vita na kaloko iyo oyo na sama kata na rumuka na rumuka sa ala kasa nga mbo pa hatu na kira marutaki ni sando o kadiva ki mai ni nom do to kana asa ni korongo na sa sama ki bolu tri mata kana kotizo na tubu seni kau no ondo maru te kirtu na lalangone ni to mata singa rangole sartinga di baka mata bubali rangole tikani na ngone ni mbulu binang do mbulu binang kana bingane ni na aisake Emanuela, rombulo vina kana vita vini zorbo e Epsom, kevin rona ratu boys. O de talento ngole, vikini ke sa rongoni oni ndo murita ta ke nana, i vol ni lotu le sa sa maki, ya na kotini zo na tomi tomi na sabo i lelo, ya keve, e na mo mai vol ni lotu, ne? Men ndo maro ta kana vembu ta kana sote vol ni lotu, ya. Se ngono ngela ngana lotu na singa tambu. Ai, o kenda tu na Tentu itu tapi nasa sama ki, ya. Wakung getira. Tuku nani sandor kan, nanom ni mister kiri tu. Nak ketemu lagi apa kasih ni masih cuba mina kembali ni ngantar cuba nali ngam ni. Tata kaya, iya. Tapi wakung geti. Tuku nabi suri titi kaya di menda sote ya ni vali ni lotu. Nampung menda kani kuah. Na nito na moraya mata singa na moraya mikito na mosmos na mosmos ya mama na tin kerua ina rona kaloko na mata kelila ni bakarumai ya veki mami na ngalala meki mami sa dokota kiki mami sa ngani kya iya Au saka juku ke waka me ke tonga i ni tō ngau na nā matakalilai. Ono kina walu se na vakina ono. O tinga ya ke to sa te kusa sa maki. O tinga na ni tō mwasa se ma. O na numa chika me paya. Io ki to tin karua ki na rua. E rao saranga ni ki tō nara ni tukunu ta kere talwendro mata singa meru tō ngarawa na tin karua ki na rua. Me ke tonga i ngarawa na vitha na vakina ono. O tinga na sa sa maki sa te kusa tonga na langalanga sere. Sa kuma na mopu na kake. Dena vo kete wai mesa na broom na kake dena vacuum cleaner sanga mitomito yan sina dan menda tomito lam ni velo te batas ni vona menda benu zaira ngone iya ka kotel ngana mamandranga blat ni sana ngona sa ni mamandrang sanga ni na no ngule za moni moni bita tani ke moni ndranga o tia ngwe ngina no mame ni pa kambira to vena mni ndam ndam bitambu ya iya se kamelu tutubango na flo ke mni ngesinga ni bitomika Ay, nanggila lang gising rin kim niya chisu. Nililim binuza ti ko na bali ni kalo. Niya, tambu ya. Tataka wakoti. Ay, nga, umba di ba ang kiti na longo na wasya ya. Na ikabi ni ko, nimbula bina. Na wali. Yo ve kim ni kiti sar na wuli uti may na grammar school. Ang wali ti kumay na kere sere na kabi ni kuwa. Kay na, ve kim ni kiti sar na wuli uti. O kim ni na ngongo, na thurubo na ngonele ni vuse wuli tiko. E na suwa grammar. Na sere tarabongo, muni na numi kiti sar ki na Natalie Ray kan rock a pet ko music. Grammar tu nga, drombola binaka, na na makumbi ki rao may vandea. Gaitaro ni viko, iko na wuli nga ya wulo. Na secondary mino all of us have a grammar gari

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mamana Viti, ni voitini ka viwa na miniti me vitu nakaloko, na waka binu bina ka liwi kemu ni na sa voliti kite, na kena laki vuki na voli nimbula, a waka rutaki na St. Giles mai suwa. Na voliti kite, ni waka kavi ki na tarlala, na kavi ni mataka, na masquerade ball, na waka dhuriti ko Eden Terrace, na batini New North Road, Yokalandi, na kavi sarangani mataka, ka vinaka vinaka wangali wana nomu ni vito koni vinaka awa ya na le tokona na fundraising efforts mina li waka vinaka taki mworo talinga na walinimbula to uzoko na mental health hospital facility mai suba St. Giles na wabi vinaka verta una tavi uni kitchen talinga arto na baki tabiti kina unisana rongoza na nonro vitala no kalo kei i Paulini ene ka vniko poji ke vitimbao ene langa sera talitinga kina vinaka na ko kalibu turanga puni wai apital mai tonga pa katala ki Abel Smith na nasi rongo livu in New Zealand wa ya er tiko ke diken mata ko rolang in dokai veir talenga na saka saka na en ve tamba ni bulai so in New Zealand ni sa ba na ka taki ko kalibu na nom ni vito ko ni vinak na ko livu woni saka the Greg Drill kikim dono le ni komiti na kenen bi wata na prokramo en ekavi ni mataka Ia vinaka, vinaka pakali, wana nomini sama vinaka mai, ena kavi nikua. Oya, sakere moni, nangai veto mani tinga mai mea thawana, tini karuna kaloka na kavi nikua, ni rauna na mai i veto mani tale tiko, mai na vitu, ina tini karuna kaloko, o Eleanor Turangai Viu, ki Olivia Mbala Tengivi. Vinaka, na vitu tale na sere, moni na waka maruta kikina, ena kavi nikua, sarasaranga ni ni Ravi Uranga Uvu Stephen Isua Brown na turanga ni Rawa so ni Neyoti Kandavu and na baka taruang ina kavni kuwa na baka nuni vinaka ngoliti ko birto na letini kundua kirto talanga na dobi baka tablivi ura na dobi to ko nir na sarwa ting may keira wana tim ni karate era mata taka ting may nanonda von nua na madaw ming gomer may baka itavi and na ikawono ni September and na kurni vulio ya may may rangi day na wali turanga nreo farman ali na kanabako ting may natutukui baluwali sa na kavni kuwa na wangu nini pinaka talaga vikim ni kinsar na turang na marama ni maro taka tikna nomi ni singi ni sudu ana na lachu chika sarame Amerika o titi chiu titi lendua nimbulo pinaka marama to Jana Chang e West Auckland nimbulo pinaka ni happy birthday e sabu sabu nrenga nimbulo pinaka tabuling ulamani na USP e lau zala o Anna Joy Graham nimbulo pinaka Anna and happy birthday to you too o ya Kei Maria Dins Makapelu nimbula nimbula binaka na moni monzi nimbula binaka talanga and happy birthday to you young man vi kim ni kete talanga na turanga ni tal talangase tal tal alipate libani maro tra tigun sin su do mai bonoa mendi mulo ilangi tenge de kimbao na wale happy birthday ka talanga ki no robert ligo happy birthday for today ki kim ni na vio ka no lui oliver talanga ndona ni to kan baka saka saka le li busa na vio ka ni maro tra tigun na sini sud e na volongo o kasita ka kata la kino tomai i tomasi tu vili na wanu ni vinak ngol tel tinga ni wali wali si e na kavni ko Paul Biggs o Emma Emily tangi da kimbao mbulu vinaka lewa happy belated birthday tel nga vikim ni e kikim ni kitsa numaram kini turanga o ni maru takana numni sini sud ngo na sini sud e na volongo o kasita ya ndro mbulu vinaka tel nga vikani ndro usanga ni vila tana program ngo na vikavili vaka rumbuka o antila ke kikau ke kaine mani rumbul binaka andi lo ni mbul binaka ani mbul binaka na turang na marama na turu bona ngone leo ni ndo sang ni ndo zalata na nando poro kerna mu binaka ngo ena via kavi ni vaka rumbuka io avia via bu bu to ko kali ni turang ni nukulo tika me vale me usana tatau to ngo me usasuka me rusana ngole me na via kani marama me rumbe tamana no vingra binaka ni kuani kalongat sakati ko sautuna nomu ni nduivu wale ni vakazengu vinaka.

0: PMN Fiji.
1: Serke bangandaji mai be sabuto en nambong ibana ken dai sa sibitingo weekend na bitu en na walu na miniti ni na utinga ngo en na ronga tiki na non na bosati kon na minister ni we kambula ai ni bosati au na minister ni ndraki be sau wa tiki na your climate change, environment, and information. Olinda Tambuya, and now wakuni take a boom in Namateni September. Mateni Singapore September. Sanatumbo Zaki Tikukina, my viti na ne labo na rani so masena fine, ni mbenu bakaza. And ngunango e basangul nan dolatiko. Yet ni take a boom in Mateni Singapore September, sana ronan ronan dollar. Ne labo na reni somo ke ka ona o kune se olorai ni o bienu za e kartu sana ba ko ko tatanga na na lama ni bienu za baleta ni sa sibia sarnga na bienu za mai banu kartu sa na bnu buzike na maten tu me sana to sa ki manda na i so ni a ke ka kune se o tombo ni o bienu ba ka za e ni na otinga na otinga ngon sana rongo ti tikin kina no bosete ko linda tambuya na minista e palmendia na mazaongo na bi mama ni bitu dan rumah di tekin kini non robos tiung naturang ne presiden di orang tu nengga malam balabo enam non na antolaba nam bosi ni Pacific HIV Symposium oklan ni ya roti ku na ulutang le lebu abit tang nanti kita kumai viti sabi dan aku mada ungon kena abit tang nanti kita kusai ku na na tumbu tiku ni kisi ni HIV AIDS batik na kena sema batik na awengang na drugs sekuaya enam wal na kaloko na ilal kai mena korturang batik ya ilen setora enam dia na kaloko dan rumah di tiki na non ra na na bosi tiku mai na na Aotearoa Viti Youth Symposium. Mai kirikiriro e nga Mother Rosawati o William e Mbokini Naliba. Abosa te koko e nga ulutanga The Future of Fijian Youth in Aotearoa. And dana rongo dana ziwa, e nga ziwa mani ziwa, dana rongo tiki na nga nga bosa tiko na turanga Prime Minister mai banuwa si tibi nga mbuka e nga nga wakamate ni tutaka. Se official declaration ke nawa mesa tauni. And the satellite town to Nabu, Yango is a don town in Abateki Koya, and the Narwan the Tikin and the Maniziwa, and the Tinakaloko, Mather Tinkaru, and on the Gona Niron Seretali Taki. Yetting on a Serango, and the Narwan the Saren and on Bostiko Minister, Ni Information, Environment, Kena Climate Change, or in the Tambuya, my Palimendi and Bukuni Kena San Tosodaki can run and Roman dollar. Na ila bona reni soma ke ka kune se o tombo ni mbenu za malumuni tombo da silima na ngundali asibitik be kenda na bitu ni tin kandona miniti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totoka, totoka wakawati, no mai sesi, buye mbuye. Pamaro te kente tiku na e kabi mina kini kua. Mbong ni waka rumbuka, ni karusa mbuka wali ni singa ni gula oka sita. Iyo, awal kitali tuni mai dhawa na nabula. Me waka ni kiroa tuku na tiku na lalakai mana kora turanga ke iliasa na walu ina muna kituna vitar tarat. Rata liki ni kei koya ni nagei rongada ni tuku-tuku ni lalakai mena kora turanga. Ia kuri tiku na ngona ni vi maro, pakamaro taki doni tuku-tuku ka ronga na na maada angoa ni edhingo mitiko na kamaro taka na minister ni Wuli o Erica Stanford na nonda toko na tiko na party na Labour na lawe waka tambui na social media vera na ngone ambaki tini ka ono lakasum na toko na party na Labour na waka tutu ki ni national ki na committee ningi taki se na select committee ka ungeta na matin tu me waka dhora na Mata ini wili lawa, sena first reading.

rawa ni ra tango maka se tango makikina i un cosa na vaka tau sar tunga weekend ni tum tum bu na nda revetiko na nda vaka nga taka na na lubenda na na nda na vaka nga taka tiko na na lubenda na vika goe na social media o kila na vata sa ranga vikenda no non dara riti ritiko yo naka kerindam dam sa varo tungo mamaro te kienda samba u mosi mosi indina sa ula rin dindi pinaka bakalebu na vito kon tiko mai sa mitiko mai na vien bongini varo mbu kasarang kwa minomuni

Fiji. Talk about in a Ken Aya Islands in the stream, my vero Kenny Rogers, Vantake Dolly Parton. Sasip thing of weekend, and a while when I told Sangabulka on an amenity and a bongi banaka and I'm bongi to give a barbuka, Karasangabulka while listening and Pula Cosita Ron and Dolo or Sangabulka on. Non the Tukutukan in Raki and a bongyong go, Klania. So na bibo nuan daba klati ko na koko ni dangi pati kena tau niu dan nembong ibu nak endai. Ya nanda tuku tuku nin raki mebiru ton tambah nin raki nembong ibu nak ni kuo mai Northland iway kato Coromandel Bay of Plenty pati kei tau po. Tau bangun tiku na uda. Mai nembong ni kuo me ada bani singin mata kali ni mataka ka na le tau bisa tiku na uda en nembo ekabi ni mataka ni Gisborne pati kei Hawks Bay waktu lolo tiku na lama langi kena tau bangun na uda ka na nama ki me na tau tel tiku na uda en nembo ni mataka mai wai tomo me ada hem en manawatu tanga ki na tau marunu i pati kei tai hape na waktu lolo tiku na lama langi tau bangun na uda en nembo ni kuwa me ada me ada ni mataka lele ni mataka kana na maiki me nge ndraki binaka ena ya kavi ni mataka horfe nua me adi Wellington wati ke waira rapa tau na uze na bongi binaka endai kana na maiki misana ndraki binaka ena mataka lele ni mataka Nelson Marlborough wati ke Canterbury tau wa tau tiku na uza Nelson wati ke Marlborough ka tau wa ngono na uza me na Canterbury na bongi binaka endai kana na maiki me na ndraki binaka ena singa ni mataka bula me adi Fiordland tau bangun itu kena uza nesono ngona ena lei tau uza tau mbisa ratiko otago vate ke Southland tau bangun na uza ka nana maki mena tau mbitiko ena bongi binaka hendai nei Chatham Islands watu lolo itu kena lama langi ka nana maki mena tau na uza ena singa ni mataka North Island na singa tambu na maki mena tau na uza bakaki na ra ni en yanu ni North Island we en Tokalau na raki bina katiko en singa ni en singa singa tambungo na magiti ko me na koko tiko na zangi ta tamba tiko na zangi mai wera rapa pa tigene Southern Hawks Bay and South Island na magiti ko me na tau bangona tiko na uza we kem do ka sono bonua her na tau bisar tiko na uza and na singa tambu singa moniti na maki me sana na kipi naka we kenda mai na singa moniti tamaru tono kamboni ndala ikande nongo itau sa sibitingo weekend na walu ni tolu sa bulka walu na miniti na bongi binaka ni kwa ni bulu binaka

0: yalo don to sarti ko na nonra be mali wai ke na nonra do baka ngata na kar kila
1: kini te tinga ana donna donna karto a Oi tan na tiko vale na dergo na ngone leona ka bili ko na ulutang sai ko na rendre na sata vo irna na ngoni to ke Fijian youth ra susu da ke ser tumbu da ke tiko ngoi ni selandi ngai ndo tiko na lautio pa kele vindo na ngone le ko ngai tiko no ko ya ni undo valiliani ni usanga ni kila na ngu bosa au sinda ni bosa ka na bosa ba kamilti na kena bimbinga weekend na itumbu tumbu aquela da univei susu na buku ni kenon rabu ke itigo na soli soli mer kila na nonda bosa ni pake teko ko ko itigo no ko sando mandua ni ndo tuku ni biko ya ko singa i bitini sing kila na bosa ba ka biti ra ni ndo mbanga na muni ba madala tikenya
0: pa ba mo tani o ya ndo sarna na lenga ramba ilevu e ralevu na ngone era singa tiko ni kila na bosa ba ka biti sena nonra bosa ai era sada mandua tiko sandenre tiko nam non ravi maliwai baleta walenga ni resenga ni klavi na tiko nam non tavos ka vamba tani sando donu be kenda na itumutumbu na da univei susu kenda na gaseta ke menda menda rei sarva ngumutu na tikina ya esenga ni ka leilai esenga ni ka rawa rawa walenga endo na kambi bisar au kilani na vosa taki mandangani vosa baka viti na la mani mata vale dina ni ra vosa baka balang itu kona ngone ya endo na ka e bebu ke sarra baka liwe au la ko duruma mai na na ya do mai tina in New Zealand e ru na ngone au tiko na non ra mata vale era usen sartinga ni kilana ronga mai buli sarnike rovosa taki tu nga rovosa ki tu nga baka biti rovosa ki tu nga baka biti o rau nangu ane rovosa babalang tu nga e nangau nangu o rau nang ngone le ruang o rau sandu i baka wati e rau sa vosa baka biti sar tu nga e rau baka itabi e na ngau nani bengar garabi kena wika taleso e na loma ni lotu e rau wili wala tambu e rau vosa sar tu nga na vosa baka biti karau sa lewe kaukaua sar tu nga ni tiko tiko ambaleta ngona ni rauklatu na vosa e barreta ka vikenda na mbimbi ni vosa asando dono ngone kina menda baka samtaka tiko ni menda ndau baka dhoro na vika eso e na buke ira na nonda ngone mirakilatu na nonro vosa e na vika ngone kia tanga
1: Nakasara baka leo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tomorrow now we get to burre and a sere Nicoyali. I see to look at that Madiwa and Tosin. And one of them can do whether to kina. Ang ano ko may kanta we by the tiki kini nito na abagandindike e why e na bukuni ronaika kamida kana bina kung na kawa kawa kena dono na kawa kawa kena dono survey ang gome buke tiko na na kena biwata iso na bito butuba merani ramal ritiko merani ramal ritiko na kawa kawa kena dono may bano e na bukuni kena sa siwa ti sartiko baka lebo baka lelia e kero nito kuna na na be bo noi so me nonda o klani te ku men ro non dolitin ka pa sando te ka sa te ku di ku kina na ke nan do ba ka tambui na si mo si wa ba se ngolia mo se mongoliba na ka wa ka wa ke nan do no e na grupo ba te na coral trout me biti a ngo sa ka wa ni mba ke la ku ti ngo na ke na yo ate ku na ro non dolitin ka pa ar tu te ku na na 4FJ movement. Artona 4FJ movement. Asangai lako-lako sartong gitur pa kana matintu. Beta ni arto sari dana kena BMB ni ni be karto tu takati kona 4FJ movement go eh. Ando wakatambui na siwa ba sengoliba na kau kau kena do nun nangu na erando baka suzuki na seme rambuketi bolikin meraparo baka suzu eh. Mana bula chunye meza mana bula September. Ada tiko ngona kena wakata tambu. Wana bulan do tambu tiko kina tambu ni o siwata si o bolitaka si mobulia si melore viko ni tiko viko menduanga na matangeli kao kao si ndono e tambu saranga tiko na kena na ito tongi rani ito tongi na fine tine na ndolu si rani o yadho iwalivile wai rani o fine taki miyadho sarana lima sanga bulu na ndolu sobe rana na bisinisi kebo karakune rosa rosa nga bulu na ndolu na ndola rawa ni rasoma ke ka kuni beira ya arto se la katingo ni kena bagindi ki melorai ni uti ni kena na na bakata tambu ni walu na na emba kingo si sa bakata tu kuma na kenre wili wili wai sa tumbu le buti ko se ngandre bi mipanga ngasa te kitale na kena bakata tambu itiko na kena siwabe singuli bitiko na kawa kawa kena ndono ni mara hindi tao kimi nindo talita ka na kawa kawa kena ndono kimi nindo ka na kasi waray sini ka na mananga
2: tabi mananga manang tembaro
1: iyo iyo go rona rona ikasa kamida nindo ndo kanya gara A grade A grade fish iyo wikito may iba nung malam kito ndo tukun ba A grade fish raka ika kam kamida ika kanibina kayo sando ba kita buwi nga meron do siwa bisingo libi na ngona heron do na spawning season eh may na tune kiyo na September sa takatiko na kanaman hindi kimeloray sisayang itiko na batatambu sisayang
2: Okay, na libre na siway ka ang takot tiko.
1: Ko talong gori ko na kanda tukun na. Yan to maruto na bolsa nga kebi silele. Sambo tera na bunwa. Nambong ibinaka. Ito ay nisip tiko weekend na jiwa na tulis ang bulka pa na minitin. Ibulay binaka.

0: Georgina Lendua ke na sere ni vale ni na vutu sa zibi tingo vikenda na tini ena tolu na miniti ena mbongi vina ka ni baro mbuka endai ka rosanga vulka walo ni singa ni vula ko sita rona ndolo rosanga vulka ono sa teka vusar tena tinga angona nonda nga wasi ni ngauna ni rongo sere tali taiki mai veke muni ke veke muni kero vitalo no tiko ka kero mani na numa meke enda na ndola ndola ena ka vini kua ena vidi na sere ni Dolly Parton au kila ni lebu vikenda nga inda tumbu dhaki mai anda sa rongo da tu nende ha ya vengo na Dolly Parton ya yeah, mai lenga tiko Dolly Parton and singa na noa embaki walu sanga bolo asudo ko na chenwere ke tini ka dio ni singa ni bolo chenwere tini ka dio wa sanga bolo ka ono singer songwriter actress businesswoman kaya de klekina na queen of country lebu sara na nona izo zobi na buku ni ni entertainment industry bambi bi na langa sere chini kando na nona Grammy Awards tolu na nona Emmy Awards nominate take na rona Academy Awards ono nona Golden Globes Award but ken do na nona Tony Award kila ni lebu bikendo tali takaba lebu na nona ndo langa sere batike Kenny Rogers yeah Dolly Parton kongai vola na nona na mateni na sere vola nona sanga yambaki ono a vola ko na mateni na sere a ngai yambaki tini ko sa teki bu langa sere me live na TV ya nambaki ono vola kino ko na mateni na sere ka ambaki tini kandua matei dhaka kina na matei ni nona recording na matei na nona sere asanga I ambaki tini ka ono kwa sa professional songwriter and ambaki tini ka ono ndanga irithi kia na talendi tiko buwana maramango dhai maramatau dhabu na numu ni sere talita kindundua and na vei sere kethi sara ni na nona sere Dolly Parton
1: kwa saranga kwa kendarua
0: Islands in the Stream.
1: Islands in the Stream, Kenny Rogers.
0: Kenny Rogers, yeah. And that's what I'm Yeah, and I have a new one. Then I'm going to think that I'm going to say, I'm going to say, tabu di mai na embaki tini ka diwa ono sanga bulu bebio bebia bitu sanga bulu na sere Jolene eh? dana ronga di chikine rona na sere Dolly Parton na Jolene watike na before the next teardrops so letang ni nitala itaka au klai ni lebu beke dana dando wa muri kwa ya na nona sere dando ronga the country music dando ronga the watatuke na ke Kenny Rogers ya yeah. nambogi ni kwa and dana wana numiko itikina and rona sere ngora Jolene watike before the next teardrop falls. Thank you.

toka, ko toka pa koe ti Dolly Parton. Sere. Next teardrop falls. Pa maro te kente ti komei nangona. Ni ronga sere tali taki, mai vei kemi ni, ki vei kemi ni. Io, kere sere vei votai, namni tali boni tale, seiva walu nan rau, seiva, seiva, seiva, lima tolundua. Se rasaranga ni ni message mai na Facebook page and a pamana vitu viti. Yo wakambula wapokitiko na lima tolundua PI frequency do bula bina kamay Whangarei 27.1 Hamilton 27.2 Taurangan do bula bina kan 27.8 Rotorua 27.2 Sengi mula dabi mai taupo dua seba wa Hawks Bay do mula minaka dua seba tolu pointi diwa wakatanga kina mai Taranaki dua seba tolu pointi diwa Manawatu dua seba tolu pointi wa Korturanga do mula minaka dua seba tolu pointi bitu ya wekim gina sema mai do mula minaka do tali taka mai nanga ona binaka ngoni kere sere vivo tai virtona wikangu mai Wellington do bula binaka baka bimbi tiko virna Grammarin kena kwe winta kena Dean's Trophy ni ronondolu rua ono bula binaka Saloa te ke Manu Tomasi Wellington na Serengo me Nomuni veke mi taranga nando talitaka na Sere ke Naruto Sere o Kuki si waiti au me Nomuni nambongi venaka ni kua Bikin ni kita na OG Grammarines. Saya nak buat minum ni talinga.

0: are listening to PMN Fiji.
1: Tamanato na kambu diriawa. Senga ni tanra, wamaro te kente tiko na kabibina kini kua. Wakarombu kani karusen kul kawal ni singa, ronondo lurua ono. Ni kota mena ngauna ni sabo e rusanga wul katolu na miniti me. Tini kandua na kaloko. Nama ni tali mo ni tali. Seiva walu, seiva seiva, seiva seiva, seiva lima tolu ndua. Weke mnina senga isi mamai, ni mbule binaka. Serangwa menomu ni.
2: Ya awa ni berne ndarunga i lande ni kina seria okla me viti pa kadanga uti kono ngono ngona kena na ba ba rote kiti koni leni vonu va te kena ba ni volu volu bending ding ina poko ni bending ding e dine ni simerne kadi pa kena tikini singi ni bending ding iyo sa pa kadanga uti kono kena ba poka poka rau ale buna ve song songo poka politiki sa rote kiti buti kono nonra bosi bosi pa tiko kena biu pa tiko kono nonra party manifesto asor tu sa lebi na bom tin kando ke ziti kona song song ba politiki er na ndur tin ben ding ding ngo le le bo bir sember ni rakati ba kana ya dani nonra be rason na mata takana nonra song song ba politiki er tu lebi er tu sa kadi ba kan son na ya ya ni ber na mata ber na mata takir tu en ben ding ding ya er tu wa ba baro tal tinga na bol bol bol ben ding ding do na ke na baro takiti ko hoir na lesi karena pakai tabi ena sing ni bending dingi atu kono tiko na supervisor of elections o anu mate viwa ni harta usa rede tiko sa nuta chiko nuta itu butu ba ni nando na undo lu lima nan rau kawalu na polling venues ena set up taki sen sa na bunu buziti ko mena sa mena wakenduri ena ngona ni bending dingi walu nan rau walu sanga bulu kuerna wakenduri na sing sarangan na taki na bending dingi but ke on non ra ro sanga bul ka walu na pre poll venues ngo a ko na bending merza ka berra na bending na singa ni bending dingi e a ngol ba ka dir tal tinga na ngono ngo na non ra na recruitment drive na ken bangara iti ko na non ra ba ka ka ka ti ko e so mera election officials e mera ba tabi en na singa ni bending dingi rotani wal non do lu dion na ra ka bitu na positions e sen zaka zaka tambaki ka tutukuna nete bol bol bol binding ding rotani tin ka ba non dol leni bu noira plai ta kayani era bite non ro boli kere kere mera zaka zaka me azo bu mena tikin ngono ngo orto sa ba ka zaka ta ngo tin kan tolu na un dol banan ro ba sanga bul ka diona leni bu ngo mer election officials eh mer ba ka tabi ene ken ben ding ding ka sa ba ka zurta tikin ngo ngo na non terin te tiko na non ra ba ka mata ni tiko ena tabi ra ba ka tabi te kirkina ena ngo na ena zaka kina na ben ding ding tin kan to ke na spesa ko songo ba ka politiki er sa ba ka er sa wakan do nui mer na vivi se mer na balataka na bending ding yongo ka dara diti ko so ka ka ni na ngole na ni to en roni ve na bola mata tiko kina na ni ro vital no ke ine se ratu na non to liu liu na a people first party ngo korto mi tawi abu ni yoti na kena mai sa mai di register na Fiji first party na party ha lewana to kando lita kato mai na prime minister baka zing o vorenge mbanyi marama iyo sara ani na reza ya sa tiko na ana ni robital no ke ine se ratu tiko talanga na ni ton reni beba na non robital no ne mai bete ke ya sabana dana rumbe en United People's Party en boku ni non na be kai so e da ora katiko merto na tutaka ka merto na bala taka ngoni binding ding ngo a salak tal tinga na vital no ke tun sanga me ke tun ko tir ke mai na be liu ni be songo songo ba ka politiki tin kan dongo me da na vital no merani rumbe ba kara ram te ki ken ku ni beka so era na wala takatiku ser tu takatiku ni berra ni tan ngai solia na non de tiki
1: Benaka be ropate do bulebenaka
3: not
1: kin mundo ila la o klar tu baba ro ti corto no tu tu na mancha ni mataka to be kana timini Mount Wellington President's Grade quarto na ngito ti ni mataka resemetik mai nambong bina kini ko baro rong ti mai mulu menaka ropate na mundo serre kavoro Paradise Roots, kei Fiji, vei koso, me nomdo nambungi vinaka ni kua.

0: Wonga kenga wila ma. Enanga I kasa ni naida. Sa si tingo wotingo we ken dai ono na miniti. Me tini kando na kaloko na buini ko. Sa to sa tol sarti ko na ngona. Wala kata na tini kando sa nga wonga into na yawo ni wenga rabi na bongi we na ken dai. Ani tak ni tali tak tiko na wenga rabi na bongi we na ken ko. We kere no nomi ndo ni wenga rabi. Elo to rangi view ke ya Olivia Mbolo tengizi na bongi we na ken dai. Oklani rezana nomi e ma rezi mata muni sa bezi bezi wan serto ai kina nei bola ni levu ni ya za satungur merna numi na serta rabongo
1: Saula rendindi ni mbole binaka binaka wale buna bebo taiti kumai kersere oklando le usar na ser to to kando kilatiko so lando kiremendo wakatangiani na be bongi ni warumbu kana ngoni ni ser talitaki me wakana sero ni kiremai na ser ngo me no muni
0: Apo te tike niwike mni solo rendini kena no mni vu vale ave mbu talanga e nambu ngi binaka ni kondo mbolo binaka binaka vale vuna ndo siyama tiku mai kena bito kontiku mai na batapati binaka ngo ni PMN Fiji na bimbu ngi sar ni barambu kamai na tolu kena tini karoa Tamaru tono mure ni zangi ke ngusuituwa na dhare inene mbura

0: Fiji.
1: Mo Stevie Hitley and Seredina Liva Liva sa sitting weekend na ten kandua and vitre minute and nambongi venaka and dai ani takani ta takati ko na sosengona na sotabaka bubale sotabaka bewe kani baka mata ila la baka bulio timbeka and nambongi venaka and dai akilani donela ila la bulio tingo sarana soto soto tiko and bukungani non ramaro takati ko na non ramai wini se menganga tiko na non ramate timi era na zorbolo la ina buku ningi to nara and the dins o ke o rese tiko ni sa la tiko na vitala no ina buku ni songo mai subo ke la nierto tala na non to wi e ni se la di rango ka la ndina non rove so so la lai a ko era na sanga ni sa rawi subo era na maro ta tali tiko nga na gangango and vivu no so era tiko voli tiko kina
2: Pinaka berto na nungu turangan ita serenggo me nomuni do umpule pinaka mai naraki Oklandi tamai vilive tamai Watsoni tamai Tumbuna te vitan rulin ruli ratu Manasa o Rusi o Bread lewa ntakua sakin ngule ta bio mo sese ser gondo danumi tiko kina pakan bimbi bertona turangan ita mai chapo dona numi tal tingana ser tarapan komburo noto sombo na ita menum dona pomi kina kanikua

Ponga ke vale ni sau en na serenasi in rendringa sabo tengo weekend tine miniti me tine karua na kaloko ia na tine karua te sabo Waka utata ni uredi alfi ni dhuru mele mani studio. Mbola vinaka. Iyo, kira sama ita tautiko na mbio kani. Ena mbongi vinaka ni kuwa. Me sa nazo kino idho dho. Ni vinkara vina mbongi vinaka. Inta ime kira sango leani. Sa kale putu nupapa ni vinaka. Piki muni na ndoni vito koni. Na buku nini mdo. Sia mbuli mai. Kwa vito koni volitiku mai. Na wata wata vinaka ngone. Pia meni Fiji. Nabe mbongi kethi sarani paru mbuku. Mane tolu kine tini karo na kaloko. Kero sana mei dhabu tingo. Ana ngai weita mani tingo watiki kemuni yo Alfi. Mene tini karua. En mbongi vinaka endai. Vinaka vale buna siyama tingo mai. Nikalo ngata. Mei dhabu nondanga unukatarawa ni timo adisa kamanda.

0: This is PMN Rotuma.
1: Me trying to let the ngach to the ko tene offered e reko is pola teng se hoi ek la lang ne micherente rendrong ul masio ne okosita a efro marong hul maonta no ai mauri talo falava ki a mauri ki orana malo ile le talo fa ni sam bulavinaka a fakalo fala hiatu malo ni a halo ologeta halo ologeta tena koto katoa ma micherente le se tene osu tu atakoa ne po matenga sem e se os ngaru e PMN rotuma tau no e os famer ne pasifiokta. Aos noe, fingli matara koki mutus ta e rente, ta e hoi sako king me lang ne micha rente, e reko e os ngaru e lang ne micha rente is la hoi fingang masu hoyon ne mo ek business e ka is la hoi fingang si teke ta ka su hoyon pumo ne mo ek business e la lang ne os os puri ang tutu ne mai so hai fing ang mai ris ela lang ni os ngaru ela lang ni micharenti ka isma os mak for all tapema hanis marote ke reko ngasa his ne vesi ngai ngasa full ne vesi kat po era la isla tieng sia e reko a ngola marak e fiti ma ore tek ne ela lang ni os ngaru ela lang ni micharenti isla pola hai fing ang sitike heta ka ela lang ne micharenti ki puika e mo o ahe o king ne e hoisiko kinga me lang ne micharenti ne ka emo ahe ahe o kingit te rena suit fingli mata fesi si os live chat ka si mau ekta pima os tiktok live ne asoki la lang ne micharenti la ta pima ma e pola tiengi sia ila lang ne os iHeart Radio pmn.co.nz tiktok ma os facebook live tapi ma Mitchell and later and Helen katafono masas hen to siang tutu atakwa ne tiang siem ilang Mitchell renti os Facebook live ereko ngo fopim si ngaru ilang ne pengti ngo laksi tahoy no wangat re e onehanga e Rusty Moss e onehanga makipuika e ahe e pa sokta kato onga te lang ne faxi tira na su ne hoi noanga ute le paula lala asoko kato angta ne ka tema tir kato angta asoke sisi ma Westerville mango rose hoi noanga ne kato angta ne sota ka ngō matia. Ma lang ne micharente, hoi soko kinga fe lang ne micharente, ka fuma fua matia e reko Westerville, ma oire tekni os iskal re af afra, ne? Ka isla hoi fengang, isla lasita makat isla re os asoko os roi itu, lasita makat hoi, ma ta isla hoi fengang ma os Rotuman Women Entrepreneurs ne mo oka ngarue ne pisnesi e te fui pumua ne pisnesi group, ne? Is la hoi fingang ma su hoina ka ilang ne micharenti ka matana su ngarue is la hausi la ooka o su fafak longi e reko os maori puma helium se ta tiren he love hoi okit is la haula ro it tinga ngati chi hova e oit meau hanisit e oit ni te mistima mfua ka helium se tiran ti i e oit ut ne meuran kamatanga se tiran ti i ka la meur se nav si is ngata ang ni torne farko fa la ela mo o kota mis ngarue ela lang ni micherente ko fa ela on kamatanga e on lalonga ka la hili so na ofinga tapema farko fa la ela lo lo me kota mis fa me rotuma e utu tu ne rente ne no ha fo im sing os ngarue ne tenga sim ela lang ni micherente ko fa all lo me ka tapema si ris ne la yo he sing ngarue ko fa te ista mis farte yang ke ta astu ase siet mani o le sauta chisu karisto o ta mis nganga cha ka heli la ta mis a mauriang e se amen makat ni hom la kamat ni isa lang ni micherente os komakang ni 5 days ta fang netu roki ngacha ta koa os noai mauri ma micherene le tene os tu atakoa

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Fafai ek sangat tu atau minit sang mahek si heroheta. Hanis meretek. Minit sang maro sang mahek si heroheta. Oek si os hinsa singa e fafan es ngaru ini. Hafte ismo un si os terena su. Kamu mula ngolaso ko terena su aila oka sesing te is ravoi Cyril. Reko ngopopote ririn os ngaru e. Kaso sing te aila yola HM e Facebook Messenger. Kamau ek fe telefone ta iso ek se Facebook live ta. Ka telefone ta iso ek se TikTok ta. Ka sesing te is. Fin ek se mayola yola HM e lang ni micharente. Makola faksor ok. Ka faksoro a sesinta hanis marut ek ne ka osterena su ne la so ke lang ne micherente kamatse aus ne sok va ya amus terena su chini su sa ne sok va ya terena su ta etren a his ne vesi chini ta hen ne os producer chochi vai ma happy birthday for ne as konga ruangta ana na larchu ana mosi os PMN VT mahela oek tapi masi ana ka osu sing te Cyril ya antirena asu ta rovoi ya antirena asu ta sok te pima e i ma happy birthday te pima se e ko rovoi Cyril so wani nase mira happy birthday Filorita Balet Petueli ma Olivia fani fau fak Factor phone, happy birthday, se aus tutu atakwane asoko musterena asu ilalang ni ngasava te kota vesi. Aus nila asoko musterena asu ilalang ni ngasava la noan Michael Fullman Gina Strickland Aliti Neuro, uenta Aliti Neuro, mapiangta Aliti Neuro, tuiloma Lina Samu Allison Khan, lemba Maikale Yativatu, moi moana Shwenki, moi moana shwenki os leet os singit ne po kele ken ne Miss Pacific Islands e fau full ne vesi aliti ni rohoi ek lia na ulumatua Imran Patrick Tamara T Rocky Ralifo tui penjueli vama Rossi ringa motu tonu Tiara Timoteo happy birthday fala ngacho oi tula olumek omus mauri ma na omus fau ma oi hoi ek e lang ni avte ha hela oek tapi masi os kaumakang ne Sons of UK e reko oris makta hele ma puma af ek e Fiji Airways ma oe ka ti paus yas hinsa siang ne Sons of UK e reko musa maka hele wan la os se tafta la pola os koinang tutu ka koi tutu ne fir e Fiji Airways la pola afoy tapi masi omus maka ne kat mau ekra hanis ma faksorek tit liuf eriko tit ne asok e Nepal flooding ma earthquake ne ia ne asok e Nepal falangat oitula na on fur mario si os koinang akakoi ne mose Nepal inia ne man famere his ne mose os hanu ngach te is new sirongi mau e mauta ma fala ngach oi tula walu mek os koinang e Nepal neang tau ti no notch on ngangacha soxoris mauri ne si tene osu tua ta koa ngotala avohia os ngarue lang ne micharente is e ruko kola huso so kala avohia oto assignment ila lang ne pungte is e reko yo taula na e tuelheta ka e reko popotfak ngarue ma popotfak koinanga ma ngarue ma koinanga kat pora la ve ma heila ave michas ngarue minitsang hul la vo has ngarue ka heila vo has ngarue lang ne micharente is la he la vo ya o to tiene rako ka heila lang ne micharente a heila wex tiene ostu tu atako ostu tu atako ne noha foim tony ravoi micharele leitse os good day mate in ke o ya good day mate ka kat pora australia ka fala ngacho oitula olume ka musmeur tu takua se awa te isla hoipo ang hoi oki hanis ma retek e reko ngas ngarue ngasavat la noan ngola pan panifke e sa moa e reko ngola la hoi suang se kelek hen nila asok e sa moa ne os mis sa moa 2026-27 ma oi retek nos koe nang rutuam ne noh e sa moa la pola isla hoi poang ma asok ta hoi fengang e his la ho okim la fek e os ngaru e PMN rotuma kata ang os ngaru lang ne micherente is oek se os e hoyan ne tifui pu moa ne pas ne business group kasi tapi mas tino usu tu ta kwani no hafa me lang ni micherenti fa lang ngacho itu la lu mek maki ke mus mau repair ka u mus mau ri se avete isla hoi po ang hoi ek e ngasava tien fo fu mus malalung